tene urawai to kuma kayina a hayru ko bane hulte mo ba hayru ko bane e baro sa bira gadgi ta geda baro sa be tayara tavle safar ma ane tayara tavle tiliana tavle me enda ginu tiliana tavle e hukmi ana korbi samfaro e hukmi ana ho e re da admara korbi samfaro e re da admara hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e asigi iraba mango gadinu asigi iraba e asigi iraba mango gadinu asigi iraba sinni mi kai sinni antuli na sinni mi kai sinni e barati siye nunda akra boy barati siye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e taftine wa sanat gu bi to kol taftine wa akke ga ho ya sanasa al kusori ga ho ya e adliya

sambu sewa di bokk bokk taw ko jey yemu sun borom di galar di ngeen deg ci sambu gley jegi pire manale te bor ñukum fal ma ngi wax sama jass ni sama sama jass nak ma ngi jass ni ngone jenn sama nga des ak ma dengu an jogu fu sax nas jogu jom ma fa yob sama jass mu jik ma do bu jul kabo se sama bay pire geewu salu na

chuna shal jong na shal jong na shal jong na jamamang shiri na da shal de jangi namang gandi na da ja de da ja de da ja de ig bok bok cha wak chak bok chang bok chi yan na yan na ana matran china mwani bonwa ni bwap pa mi shini bo china yan na nok dong ang nam ngai yan na chu shal jong tal bo tal bo tal bo ana shong ter ngai yan na ngap pa na mi shina china ga ba zak yan na chu na shal jong na shal jong na ana gul kha chai china thulun sai mong sai jama kumang siriang nan yan na yang gi kumang gan taung na